0: Kopa jos la. Go baget le ki la. Yo wè sa ota fè. Mè sa mè nou go baget ka pase la. Mè de chagrin moun ki la lume telefon yo. Lume telefon yo pou mè pou n'cheche foufoun. Tout moun ki la rale telefon yo. Lume telefon yo.
1: Lume telefon yo.
0: Cheche foufoun moun mwen. Lume telefon yo tout moun ki la. Lume telefon yo. Lume. Lui met téléphone.
2: Gade foufoun, kape danse nan foula.
0: Lui met téléphone, chachel.
2: Gade foufoun, kape blote nan bala.
0: Oi.
2: Gade foufoun, kape danse nan foula.